0: Leo ude wendo kina hathara onako guthiete mugaru no ria ngwenda ndaika cia mbere no ni wagika wega ndina mudu gwitwo Martin Maina na John Mogai ndona maheo mudu ciringi ngiri ikumi na igana rimwe o mudu ciringi ngiri ikumi na igana rimwe ndiuĩ macini yeciria atĩa no ni magĩteithĩka acio ni aciari me handũ hau koguo mũciari wothe wĩ handũ arĩ na ndikwenda ũgĩthĩnĩke rĩngĩ niĩ na ndikwenda ũikare ũkiugaga ciathire ciaikũrũkire ndikwenda ugage atĩ ngai nĩ agũthũire tondũ rĩmwe tũtetagia nginya ngai tũkamũtetia mwathani nĩguo tũthire kanitha nĩguo tũhũrire ndarama mwathani rĩu twĩ hakuhĩ gũconoka mwathani ngai baba twaconoka nĩwe gũconoka itambaya cia ngiro ndi twĩ nacio itambaya cia tũrĩ athuri a kama tũrĩ athuri a PCMF mwathani rĩu nĩ mũciĩ ciana nĩ ciacokithio hapana ndũkamake nĩ ũguo harĩ ona gĩtũmi kĩnene no rĩu angĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua kahinda-inĩ gaka nĩ kĩĩ kĩu kĩngĩkĩgiria wee ũteithĩke na nĩ ũramenya harĩa ũngĩteithĩkĩra ĩta ũgwĩtũma ũgwĩtũma yes ĩno ũgwĩtũma ũgwĩtũma jameni utajituma tu utajituma tu no kona witikio no hoe mwenenyaga koguo ni ngwenda wabe uguthuke utwarikanira wa sagura box yo gura tigiti wa mbere no gure tigiti wa keri yes gura tigiti wa mbere no gure tigiti wa keri wona wero oops no gure tigiti wa gatatu riu by the way na tigiti wa gatatu ni ukuhe bonus ya shiringi ngiri ithano hau hau kana theino wa draw ungikiria tigiti hau ri twina shiringi ngiri igana rimwe kuri aciari ikumi twina shiringi ngiri igana rimwe kuri aciari ikumi na aciari ya ikumi makuheo ni tondu wa guthaka maita maingi makiria ya macio matatu guthie na iguru maita ni maingi no uthake ngiri imwe no no hinya magana matano no hinya igana rimwe no hinya no matanda tu mugwanja mana na kenda ikumi ikumi na kindu o uria urathaka noguo points yaku ironganiririo wahota kuinuka na shiringi ngiri igana rimwe tukiuge ati ari muthikiriria it's back to school tunegere aciari kamweke tunegere aciari kamweke kamweke golden nao makahũthĩre wega ngũmahe ndagĩka ikũmi na ithano tu aciari acio me hau mũciari ũcio wĩ hau nĩwe ndĩrarĩria we wĩ hau wathikĩrĩria na waigua rita rĩa mbere ũrĩa kũrathiĩ it's up to you now the boy is on your court yes ũmenye nĩ school fees tũretha boxi nĩ ithathatũ o boxi ĩrĩ na ahotani mĩrongo ĩtano nĩ hĩndĩ aciari a mbere ikũmi maheo mbeca in fact wa ikũmi aretwo pori ni pori porie ni ndi dona ri twatarire ndungu yes na ke ayo shiringi ngiri 39 twina James Maina ngiri 34 twina mudu gwitwo Peter Kenyajui uri hari hari box number 6 umithakita maita matandatu ni wahe shiringi ngiri 79 ndi na mudu gwitwo Jackson Kimani box na bainya ni ndi uratha kalito ria mugwanja na ni wahe ngiri 74 anyway uria uragura tigiti nyingi we muciari noguo nake ngai arakumurika na ritho riatha kibange riu it's back to school dogo thini karigi na riu tondu matereba ngari cia thukuru macoka thukuru ndimenyaga no wagire kuria mathukuru ini tureherwo ndereba cihana ndereba cia matatu cia githuraina na bakasi ikuri na ndereba njuru muno itwara ngari tumakari mwe ndereba icio ciacoka barabara by the way ona no uria bathi cio ikoragwo na namba cia kuriport thikũici ũkoraga ndereba arĩa twĩna waige kũrĩa mũno nĩ arĩa marutagwo kũrĩa matatũ-inĩ amwe makarigano makuĩte twana twene nĩ wonaga bathi igĩcũnga barabara bathi ya thukuru ĩna bathi ya yero akariganĩrwo ti PSV so drivers wenye wanabeba watoto tafadhali mũtuchungie watoto tutashukuru tu sana mwagĩthia wega anyway Jennifer Ndona nĩ waheo ciringi magana merĩ hau ĩ ithĩtwo ngai mwega mwĩna mũndũ ũgwĩtwo Agnes you are potential winners aciari arĩa maragĩetha kĩndũ gĩgwĩtwo school fees kengũhe ndagĩka ingĩ ikũmi na ithano mũthikĩrĩria we mũciari ndamba gũtũma kũrĩa wĩcagũrĩre box ĩmwe hau box ĩyo gũcagũra gũra tigiti waku wa mbere na wa kerĩ wona werwo oops gũra tigiti nyingĩ o ũrĩa kwahotekeka nginya ũtigĩrĩre nĩ wainũka na kĩndũ box-inĩ ĩyo na waga twĩna ciringi ngiri igana rĩmwe kũrĩ andũ ikũmi nĩgetha maũndũ magĩkorwo makĩrĩ sawa sawa otherwise gwakĩrwo atĩa reke tũthiĩ na mbere na gũkĩaranĩria o kahora o kahora o haha o tũgĩteretangagwo pore pore o tũkĩigua nyĩmbo thaka thaka togwo ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya nĩ mũthenya special tarĩki 25 August 2026 ĩni no kĩririkana nĩ kwambatia irio na top 10 na 10
1: aya marĩ igweta
2: nĩ njĩtagwo wanda huhu kana wanda hahu
3: nĩ njĩtagwo
0: kinyusti
3: kana ndegwa
1: ngumo yao nĩguo ũhoti wao
2: nĩ njĩtagwo mbote wa njogu